Bana baki mekulu na maboyi bombe. Bapeti baki mekulu na mazongi na ndako. Bapeti baki mekulu na mazongi na ndako. Bapeti baki mekulu na mazongi na ndako. Bapeti baki mekulu na mazongi na ndako. Yamaka sese asiki bombe, mazongi mayele.